0: nulis na kawanti-wanti. Hiburan na tangap kami.
1: Ayong naon wae Gusti.
0: Calung tangap. Aya Gusti calung maya. Saha? Apa aya Kang Sony juara calung?

Siya ay nagalaw din po. Bibig kakakawihan kito, hindi? Waya nga. Sarang naon doy, hiburan na upacara adat na cokot. Ayo, sure upacara adat manualus, kade. Sure grup na di dioyo. Ayo om gepeng teh teteleng seru upacara adat. Terus naon doy, wayang golek, tangap. Ayo, mangkaning sure-sure dalang di dioyo.

0: siya ka na wudur wae ka aing teh. Siya ngai na wae siya teh.
1: Kada di dinya euy.
0: Kada di dinya euy. Siya teh tong ku aing.
2: Anjing teh. Naon maksudna?
0: Lah punten Gusti punten.
1: Kata
0: maksudna mah ka si ieu teh siya teh bijianana ah.
2: Geus kumpul kabeh.
3: Rantos Gusti.
2: Kumaha sakeudeung?
3: Mangga, mangga.